ka balaka kung napakan ka o nakamrasan sa Iro o Iring. Kay abri karon ang Rabies Buster Animal Bite Center dinhi sa Cebu. Adunas lay anti-rabies vaccine, anti-tetanus o uban pang vaccines. Busa, pagpabakuna na! Rabies Buster Animal Bite Center, nahimutang sa 3rd floor Eugenia Square and Bacalso Avenue, Barangay Poblacion East, Naga, ibabaw sa Alberto's Pizza. Naosab sila sa Talisay, Minglanilla, Dumanhog o Gargao. Rabies Buster Animal Bite Center, anda mo alagad para sa inyong kaluwasan.